Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betiap polima banda-banda lo habali lo hulun na lo, habali uhi walia to ungut di minggu mola betia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo iya. Mengudula awa mengota to. To umo elat dulahu awalilio lobu alemo. Uma dulo pula pitulo taunu. Ma mo kalaja helumo wolo la iati. Uma mo po ota wolo u woluo tolipu. Wau ma mengohihiango ode UMKM. Iwakili li bupati lobu alemo Lahmudin Hambali lo otangulai. Dulahu o walilio Kabupaten Lobualemo modehu to tanggal 12 Oktober utalu-talu. Uma mo po ota wolo u woluo to bualemo wa uma mo po kolio a UMKM. Uma ilo tanggula me li bupati rumpagau mo ela dulahu o walilio Lobualemo buti pamalenda ma mo mandu olo tango lihu lolota tadila mambo. Moena dulahu awalilio lo bualemo dila bo mai ramelio dabo mai potolo elala ukilalaja mati lungkulo utonu pohilelio ode mo a amije jeri to bualemo ma mo polai akalaja to u momaya la iati.

Mungudula awa mungota to. Hili risasi lo maluo. Upo hutuo le to hulon talo. Mantolengota lo umo powoluo tolo tula de lo huta. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulay. Hili risasi lo maluo abuti. Mahepo ala patulio to tolo tula de. Alihu kalajalio monona olo umo to yunuto. Owolo lohuta uma pomangulala buti upalalu. Boli mo powoluo wolo umay mo ohu ila program buti. Iidotanggula may le gobernur Gusnar Ismail potala owoluo lo hili risasi lo malua buti may mo olay ati la pulo waw tutumulo na ayati. Wow, may mo oro dawa ekonomi tolipu. Dabo utie musika jala helumo. Wanu ito helumo bolihu idumo timbungo. Wau modaha u amani alihu moto duo u sanangi. Mungulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengudulawa mengutah to. Pemadam kebakaran. Mialo damkar toko talo hulun talo. Odalo donggo iilangi. Ma wolo takalakalaja lo ma. Masa tia beti damkar toko talo hulun talo boto tolu. Udah dia beti wanu bolo woluo umo pobu to helungolo lo tambati uwa ulalaminga. Nabo, eleponu odito, dila mo opun tuhe hila lo tato damkar, to umai mo mayala iati. Koordinator damkar toko talo hulundalo, Lutfi Abdul Latif lo otanggulai, mo a amita kalakala jato damkar, ma popoti dehuwo lio wanu bolo woluo umo pohobu. Dabo pohile lio odeta mo aami dila mo palongo udonggo topolo dulahe odie umai mo popele hio to u mo pobu mungulama ngotato donggo to habali u wali wali to u ngodi minggu mola.